banyak biru fatir mafia ye yongun samutika musyo prema bau mutikao.